0: maroro i mai aso ko tui fwy mai e. Ni olo o iei fwy i a kia rosu nasi nai o nga ngai papi e nga o nga ngai rui e le taimi o nga fai ti te e hwyde staff o nga fwy nga rui nga fwy. Me ne mwe tui fwy fwa maro o ta tu o nga ngai mwa kumba i a mar sabu di nga fwy li tau sabu o nga rui nga fwy o fai fai pia. I a wata tu o ino le ta tu tu. I a iei ni si mea e fiesa no i a i la suma ni fa mo in po na kukalame fwy de ni e fisi.
1: Ao fawane na mo le au fonga le kono kua ko fa na ni mo ku ya ya na ko ka ko ma ko ye ro ka pa le mesi pe la le ka ka mo i i ka ma ka ya a i na se si mai a ma ko fo ya ka ko o ko mo o le po ku le ya i mesi ni ele mo ma mi ka ma ka pe pe pis pis o ye ke wo wo ma ku fo ya ku lo fo le fi fi ke wo pa la vale mai se si i la ma ro le ro ya ai lo mar mala ma u le fo ka sa mai sa mo po la pe ale na le ka ka kala ma ma ku sa la ma pe ka ma ka e ke ma sa mi ai ele ma ma mi le pis pis o ele ma nga fo ka mo le o ki ke le e pe ya le e o re anu le e ka anu le afu e ka anu le hausi. Ia e ka lungo a masangi, a o kokongura i, e le eila le mga ubia le, pe ia lai ke melo, e ka anu ma e sawha i ma e kuro wa nganga a koa i, e fa pe ngala kokongu i, o le si mea, o kokongu uma papu uma, wa i le eiti e masingi, e ke kau le ialu a pe lai ke mga o fuku wanga, a e fi alu ke ka alu kukulau ka te lifat e o kepo oe, a wā le wha so songa ngā e mā lō alo ko hello ko e kala maisa kupi yo e ke kau le alo le ile i fafo o ko kongu i le oka iai le afo i le oka iai le eiti e masini e mwhainga ia le kala maila kupi pei o pei o ngai meanga o koe mga kua i le ke le wha so songa fu le ngai le e a ku ura o kāne a whai le oi fi a roa e wa ku pere i ka pōngo lo lima a whai ai lima sifu ka la fiku se lau e fiku se lau fiku sifu o le ngā a ue ke a vea ngā wā o la e le ATM i kongi o a le kukonga le ATM fu inga le transaction o isi paku o ko ka la i le transaction e kasi o le si o isi paku o roa wau se fu longa vinga o kui kisi masi o ko se lau o e o ko ka la
0: Mai ia ni fau tuanga, o e faa mama a venga fui la to e o fai e neki sinisi mai la to fui o lo a vele sene fui neka upani e fati no e la to o na pa fai mo fiere a vese ngora o tuti e re ngato le a vese a rewa o tupe mai a oi tuna na e a pa fai mo fiere a e o sore iti e no tono fai o le tatu papule a iei Mana e fau tuanga tatu a malo e wole i a vese a vela o kari ole e tari te popo e nge mai rei rai tipi tipi rore kātina e hira kisa ia mare tele fo i o le online ia mare whātau e fo i si mea le tau o le tātou ko kalame ni nai e so e ni haro whaanga ko mo le tātou a atunu o lo whafo mai e li wha uina le tā mafta na pere mea pia
1: ia mo la tu whaftai la vai la ufio ma pe au mo wha pe official information wha pe tu sai mai nei a mo tāua whaftai atu wai fwy ai la tō lo o wha o ngā ina nei o ngā ngai vili mai a wāle fso swangi ia o maku mai ala kouia e ngā o se kua lalo i le au a ia la kuaka fai ngā e peo le a ngā ngā lava i ngā ia kako wula fifi kongo New Zealand ia iolo o kako au mauai ai mo lea kui whafukai mea uma whafukai fwy mo le au o ngā ngā ia a kongo Se kaimi foi o ilu mar kausanga fu. Ia ka koi whakasi fu, ka koi kakarungo inga ia pamauku waima ia a mga ia le ngā rua ngā rua pumaya. Ia ka yo sosa waku rea ka whakailawa.
0: Ia whakutai, ia o le tātu wa uklame ina le so, pion tau noa le tātu marofu le so le aku sipati usana mambu wa lipani. Potolama le tautai ia sirana na le aki ia mapio le mua ngana le tru. Ale to owner the day they'll be Anthony they'll be you would start to poke around the real one with two ilana na le ori ba de ba amo e tu na fit to see pa ini tu na ba it is very much southwest taxi and motel and to papa si fu
2: Please consider MPR for charitable donations, including gifts in your will.